0: pare. Nyaso. Ma biti biri mine kana ikin lagara.
1: Eh.
0: Awo be sama dongo ya. Nyame banya ka be ma do ena be. Ma biti yo sako.
2: Naso.
0: Hey, binet na minde. Minda kamira.
2: Ana banga bira.
0: Ina kanyere kader kung e kanyere kung kuri kadi.
2: Eh sota.
0: Sige sa akin lang ba?
2: Awa. Mama bitiyo.
3: Na.
2: Fabe de so na kawatan ka so sadi.
3: So muna na kamira muna bere fene.
0: Na bere na kanda kimi se bere na kimi. Ikuye wale wabere mamendi wano sakata le mendi.
2: Ay sota.
3: Ah sota.
0: Awa eh. Wewe gade kira kwa bosu bosani.
3: Awasa.
0: Lo na gato tande ma mele fe nyanga ni mara.
2: Onai so mata ye.
0: Wozo. Shaye yele madina.